0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terus ke awak ngelat ngari, kita mulai ngau YFM Sri Aman.
3: Ngelat tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

lu luang desuba mea silalu takuat me kami dia di unduap ante aep sae takuat kadire karam patah di singayoh labuah di tungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang